ki gbogbo olugbo mi jake jadu loni ojo monday ojo aje mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite way my bank ti midire market gba gititun ni lu ibadan loni to je ojo ketala osu elekeje odun 2026 today is 13/07/2026 nibo leyin omo olodun tin gbo mi laaro yi mo gbo nkan kan leti mi looto convention pari lana gbogbo eyin omo olodun ni mo ki lapapo mo gbadua fun yin wipe iwaju ni ope bi ti mo resi iwaju le o mo lo be se ndide bo te nbo ni bi pepe gbogbo eyin omo olodun te ba mi kiyawo mi gbogbo eyin omo olodun te ba wa se ti gbogbo e fi lo to fi dun ati gbogbo awon iko iriju eledumare baba wa kale jaye intercontinental provincial pastor ni ijo redeem baba mi Femi Emmanuel the presiding pastor generally baba Femi Emmanuel Living Spring Chapel International worldwide mo ki gbogbo awon iko ati iriju eledumare gbogbo pastor comfort life gbogbo eyin mama mo ki mo tun gbenu yawo mi soro lati ki gbogbo eyan omo Olorun laaro kutukutu o ko si beyin o se ki eyan ti o ni ki Olorun ko si bo se ki Olorun to ni ki eniyan be ni life when you are thanking God you always thank man as well bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ire la mo bara wa se o idunnu yo mo subu lu ayo gbogbo eyan omo Olorun te tuyaya gbogbo eyin te nawo te nara ati gbogbo eyin te ba fun yawo mi lebun o fi si mi lenu oni kin kin ni bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye eni tan lai lai gbogbo eyan oba laye ebun yin gbogbo e na la ri gbogbo eyin oloye we appreciate you and gbogbo eyan omo Olorun ni diaspora we thank God for your life mi le da ko yin tan o e se lagbara Olorun ire la mo bara wa se mi le dupe tan iyawo mi ni kin ki gbogbo yin ke mo gbo le nibi te ba wa bi awon eyan se nbo nibi pepe orin re na mo fe gbe soke lati ma fi dupe o ni ki ma fi dupe lowo Olorun pe ti ma ti dupe lowo Olorun oun ti dupe lowo awon eyan na ba kan na engineer e ba npe yawo mi wole ko gbon soke and be se nbo ni bi pepe ibi pepe ni ke joko si laaro ni monday adua kan pe mo fe gba ki to bo sori facebook e make sure pe e mu owo ti mo ma so tele si dani in se nkan kan laaro yi mo kan fe so tele in ti mo gbo ni

0: nice. Gbogbo eyin omo Olorun e dide nibi te ba wa nibi pepe yin awa wo la gbagbo pe ose yi o gbi ogan e gba Olorun gbo pe ose yi o je ose mo ni gbagbe emi mo wa su nipa ami ami ti won pe ni favor ami oju ere mo wa ni ti ami yen ba ti le wo are nke yo kan to notice ni divine involvement o bere si ri dasi eh latorun Olorun a mo bo dasi emi mi mo mo bo dasi gbogbo n to nse won ni ki n gbadura fun gbogbo eyin afẹ ni fẹre eyin te je ololufẹ program yi laaro monday oni pe oni wale lofo lose yi o ose yi o je ose idunu ose yi o je ose to riwo sanju ose yi ni o pe oju gbogbo eni to fi ose yeye lose di owo mo wo gbogbo won won pada bo yo wa wo ko si kankan to nbo mi laaro ti o se aseti iwo ati aseti epinya iwo ati banuje epinya iwo ati gbese epinya iwo atori buku epinya iwo ati atako lodo olore epinya bo se muwo dani iwo na lo mo fowo kan laaro o fi pamo o tun mo fowo kan gbogbo bi to ba ya mo pa lase wa mo ri owo eye ni bibeli pe owo ko ba fun o ki dunnu ko mo subu lu ayo fun yin iwo lo lo se yo wa je ose to gba iroyin ayo ki wa se ko gba iroyin ayo iwo go so testimony emi oluwa ni iko mi ninu testimony ni ko ti gbadura fun gbogbo awon eniyan yi awon testimony awon mama mejeji and eyin wo le gbagbo pe ri alaanu eni ti o bara laanu nikan ni ko kigbe baba tari awon alaanu si mi eje ki mu bayi o gbe eni to ti gbagbe won bere si siwe ranti eyin wo le gbo Olorun bo joko ni bikan bi n ba gbadura ninu testimony sami inti mo gbo la ro eniyan ngba to ba di ola ma tesi waju ninu iwasu ti mo ti mu lati ojo sunday bi emi oluwa se fe e pe mama iwole bawo ni isu se ku to bebe enikan bi bawo nigbati omo mama ba to mo ba n pe iya re laje nkan ni o
1: oruko mi ni jene adebayo jenes lati zona church ejibo
0: ejibo le ti wa source wa lejibo yes
1: ben sir so o pe odun kan la na gerege ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
0: ni odun kan
1: be ni
0: ni last year
1: ton se be de ti adu ti be yen awo osukorin ni bibi yi
0: eh
1: le ba so wi pe awo osuta korin yo ta se first o ka do ka jeun o mo ba sa joko ngba mo re titi mo pe bi pa bi ngo te ni ki wa gun bari e de ye ti kala omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e de ka si so nti aba fe si omo mi sire mo ti ri ni si o ti le lori merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen ti ma pe phone re pe yen ba n pe won ni aje ni me bi pe won le wale aje le mi se o ah
0: yo laje ni
1: be ni mo nawo nawo mo kaakiri kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jo na ni pe iwo ya kan be o tani o tojo omo re o na je ni o o lo se ah mo le mi ni amba wi o nbo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka ke dako eyan ibo ni bibo ni mo ba so fe pe ah ni kidin be yen ni mo ba ju e to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni john wa se ni john te be de yen bi en se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba wa je mo fe je un ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibu ni o ni elomo emi emi mama re o ni nbo iko o ni mo
0: pe yin fun re
1: o pe mi ne ni join ti kuro o pe mi ni bibo se mo mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yi si le bo lo wa oloni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
0: mo ba to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
0: e fe ba ta mo fi
1: be ni mo ba sare ke ngbati o lori o nbo lato kan bi gate emi na nbo o ke pa o mi mi o godu merin ti se
0: church
1: o ni mi mi o godu merin ti se o de mi na ko o ba royi fun mi titi o ye ki wo moto de ye iwo rodun ni ese le mi ati ajo re de be so acha pari ti be lati o wa ni mo mi o dai pe be de ti yin na on the 12 ni se ba nlo ni tori julele na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se be de fun
0: o lo won se be de
1: ma se be de o ni ki mo lo si ti mo de si o se be de fun me o ra phone fun me o sa se to se da do da si pa na fun mi lowo mo wa pe ni February mo da mo ni abibu ipe ti mo le mo wa e da kwaje pade mi Jesus ti pelu share ina o ba ni we a try o na
0: o lo try
1: eh lo ba wa ni match gba to match lo an rerin pe o ki wo ya ti so testimony to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba di fe bi la ba ku nbe o to je kan ta ni ma se lo ba pe lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogole ya re si te ba o ni customer kan to wa jam ni o ti jodu meta ni o soro sobu ko se pese fo mo pese ti won pe o ko lo o so fun pe e to baba jowo idariji o ni bo se de le ni joke lo ba ni elo abi le nbo lo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan so pe kini e kan so fun pe pe pe pe o ni o ba lo da lo lo ba ni wo to pe le baba lo ba lo ti an fi fun aladun ta bodo woni kan mo fi le o tori mi eyin se mi kemi o dariji o tori na lato ile ise ti gbogbo lo re lati bi odun meta e lo ni siro gbogbo e o ko we fun imi tun be tu sori o pa mi ko o tu o ni o se gbogbo kan pata tori engineer gbogbo kan pata pata do se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba ise lo lo bayi ah baba mi se
2: ebo ni ba si se lo ba
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gobi mo ti nawo
2: mama won mo ni ko yin ni ten so
1: eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o e ta n ko
2: mi abibu yin wa n ko
1: abibu mi o ju bi o te n gba lo lo bayi to da gbani gbo program wa lenu ise o wa lepe ti bi bo sise lepe ah I toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo ta bi pe so to soto ma ni wo ti da ba wo sa toju ya ti o ni soto ah daddy o me ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele ko ba yawo mo oru akosire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
2: iyawo so ba fun anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki pe ta lo de mi to tun de ya mi emi omo bo yo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa di egbo aro oluwa loruko jesu ide aye ja lara mi e je wa won aladun oya yes manash le gede ye de bodasha ide maja maja maja jesu oluwa wa amen mama omo yin tu odun melo
1: o ti lo bi 34 years by
2: omo 34
1: ben
2: number kini so la la ko bi
1: iya o number 2
2: o number 2
1: ben
2: bi owo yen lori mama ni ni convention last year that is July 9 last year won o ku ninu bi ti an ti ri yanu mama lawon ju e baale enowo yin e gba tu sile ni adu e yokan ni ma pe te fi joko nawo yen wa kegbe baba loruko jesu tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya Baba fi owo agbara nla tu owo mi le na sambara katahalash yash tu owo mi tu visa mi le tu onje mi le tu ka mi le Jesu oluwa wa won ni nigba ta won dele omo yen bawe nle lojo yen awon jo rin de woro odun ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi doju ale lomo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name
0: eyin na e wo bi bo e wo enu ile mo n lo sori Facebook nisin mo ti side nkankan irin se ti esu mo lo lati baye eyan je e wa gbe anointing oyin mo mi e gbe dani anointing oyin e ti mo fun yin a tun lo lo bayi yato si yen ni agbara eni to ni aye atorun bo ba di ojo Wednesday ati ndogbon wole pada isin meji la se o di Wednesday mo nlo sori Facebook TikTok ati YouTube o dekunle Epaphras je n tun faduwa ti o jade emi mo ni ose yo je ose mo ni gbagbe e pade alaanu lo sei wa pade olore lo sei won atari olore si o won si si olore mama o mama emi yin e wa so bi su se ku bawo le se pade alaanu igba ti wo ba roko ti tan olohun a si yoju wa mama e so moto si o ye so
1: oruko mi ni Mojisola Hassan
2: Hassan nice
1: mo wa latoje
2: nibo
1: lati oje nibadan
2: oje bi
1: eh ko tan bi na mo tin sa
2: ni mo le tin sa
1: ibi ni mo tin wa josi
2: be le tin sa
1: be ni bi mo ti wa setin
2: yes and when why is you ibi won tin sa
1: mo ti mo ri ni pe ojo monday ojo ton na oja asoke ni oje
2: loje nbe yen loje olufi
1: ike kekere ni mo fi ma ko ose ose ni mo nse ta
2: ose
1: olomi yen kekere ni ma nge sugbon njo yen mo a fi oju koko lo gba ke nla lowo yan mo ba ko mo je nru jade lo orun wa ti wo mi mo yi po die mo ba wa lo be ya pe ejo je njo lodo yin bi orun wo mi ni o ba ni njoko mba so kale mo ba nto ibere bayi ni mo bere ti mo nto mi ti fi di lele ni je to ton tin joko ibere okunrin kan kan wa ni o ni ma me di di abe lo bi se bo je le mi o ti dun mi wo kan omi ti le soju mi o wa janko o wa ma me dehun lohun mi ni ejo mi nko na ni o n fe gberu mi kin dahun o ba ko tan mi ni o ye gberu mi o de gberu mi ba so da titi keji mo ba nlo be mo pade iya kan lo ba ni ma me janu mi tori olohun
2: ah ni mo je jade mo se le
1: si ton de lo lo mi mi se jade ni oni kin tin ba ni fun mo ba mu 200 ni na ba mu le lowo
2: aish
1: ibe ni bi je na wo yen si bayi ise ni omi to ti de oro loju mi lile to le mi nbe yen ni le soro se ni yen to loju mi wora o le mi soju mi ni omi yen ba ja bo pe loju ni oni ah mama yen ke ni je ndori 200 da fun mi la je ke egbowo yin ah mini mi tori eke mini mo le mi nbe yen ni oni ye ba se le mi ni en gba ti o nsa ye mi won la fe lo aye awon omo ina se le mi
2: ah
1: oni ah o ba gbowo yen lo ba lo lo ba tun pada wa mama mo di pe ko dumo yin nu be je fun mi 200 yi mo lo dumo mi ninu mi lo so fun egbe nipa se ti toro la wa na yo fi ri gba yo ni ka ma sa ri
2: mi mo ni e ma so e ma fa mi to ba wa lo e ma fun won
1: nko ba ni mo ni ka sa yun ba wa na ara anu gba ni mi ni mo fun yin tinu tinu ni mo yan de
2: ko ko e ma mu
1: ko ja o gbe mi sori TikTok de yan ba lo wa ri mi nbe
2: ah so
1: emi o jamo e ke mi lo wa lo
2: content creator ni
1: emi o mo ibe ni o wa ni a mama mo mo test yin ni o ba tun pada mo test yin ni e de pass mo fi de yin ni o mi ni ma de mi ma mu lo
2: mo de mi ma mu
1: o ni a ni e pass enu tu yin bo na ti o ba ri mi be o fa wa nu oju mi bayi ma me ma sunku mo o mi ayo lo ba loju yin e ti sori re kira iko rire mo ni mo ku orire o tun ni njo mo tun jo ah ai bo de je ni ma me wo camera re lotu o re lo si
2: won ti ya
1: ni o egba won ni kin ko ba da san ifun yen lo si ebe ke lo je un le ma si je mo mo kan fi gbale ni mo kan sare lo si bi pepe ni mo ba yira mo le oluwa je o
2: oluwa
1: je o ba wa fun mi 5000 kin lo bi se be kin je un olawon mo yi lo ni kin ko fun yin o mo ba yira mo le ah be ni o cha di ojo keta mi mo e bo le wa
2: mi an ba tun de
1: won ti se won tun wa number npe number mi mi me do fun won number mi loja number npe number mi no npe mi a de wa nbi program nbi te ni ka fun jamo mo ka fun jamo photo mo ba ri 31 miss call
2: 31
1: npe mi mo ni ja ngo nta n ba bo ta lo mo ri 31 miss call ngba jade ta lo npe mi iwa ta ni yen lo lawon alaanu ni ta wa mi wa
2: awon alaanu ni
1: won ni kin sale ma bo ba yo kada ni kin gbe o ije wo kada ni okada ba ni 700 joje ni ti e no mo ko joko ni o je lu mi lo ni
2: o ru yin loje
1: o ru mi loje bo je ri mi bayi inu won ti dun oni ke pada si bi ki ye ki mi je ma bo mo wa se se wa mo mo gbe bagi church dani mo e wa pade mi ni e won pe ah mama ati nwa yin lataro mo ni a emi re mo lo church ni program mo wa ibe ni oni Oya, no ba fa mi lowo. Won gbe mi go kada. Won gbe mi lo si le nla to wa ni Road. Ibe na gbe mi lo.
2: Nibo.
1: Ni Road nle nla kan to wa nbe ton tin je un bayi.
2: Eh.
1: Mo gbe mi wo be lo ni yan no lo tata bi ni nla si waju mi.
2: Won tata bi ni onje le.
1: Be ni o.
2: Ni waju yin.
1: Waju mi.
2: Loju awon ota yin.
1: Be ni o. Ati Bible life nla won gbe waju mi.
2: Bible life.
1: Inla won gbe be. Bi o wa ta onike won gbe be. Won tu amu kopu ko to bi bayi won ta ja ice cream si won ta ice cream won ja kino tin be complete gbogbo e ati chinchin o wa lori e ha mi le won le le ti poju ha mi le je fun mi lowo ki kukuru o je nta ha ba ni mo ye ni kan je ni a je camera n ya mi gbogbo e wa lori tito abi mo je gbe 100,000 le mi
2: 100,000
1: won ni bose ati olawa le ki ma badu aran je si awon mo mi to wa nlo imbo ki ma badu aran je ti won won ni ko fun mi lowo
2: eni su omo yin si nbe lu ebo
1: emi o mo nlo imbo emi o ri ru olorun eyi ri o
2: awon ni awon ara abe ni won fi owo obe ran se si
1: eni o ni ran je ti mi o
2: anawo e ki pase kan so wo bayi gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo ona